0: yini buraburani lo no ro bi ni ya wi ku je do to yo di an ko tire to nge jang lo no do abo lo no la yo di an ko ba ba wi mo gwe wori ne ti yi yi ya to nge dia o le je mi ka tu wa tu wa o ya ni no ni no we jara o nge jing ko bi won jang do kwa yo tong Unwe juke te danu ngo loja loja te la nyoko o paro wonde paro koronu anu o iria aria mo gwa paro koronu ko mangu itu ni puno dai akwa nyona kai puno koronu anu o wa ojuye kona nu e janga kono nyu amati lojira pien unu a wona te chobo ko meru akite no chobe dianga o ba mere pe anu o gwa dianga gwa dianga pe ramina gwa dianga mi o pikadu Akwa o jenga che mi o pikadu. Oh. O la che o go tunya. O nge o nu. Wo ndang do kwa nyotong. O nge ke te da no ngo loja loja te la nyoko. O paro. Wo ndang paro ko nu anu. Iriem ko. Ariem o yore pa ko nu anu go. Tu ne puno da. Amwe yo na ga puno ko nu anu. Wa chiye ko na nu e janga. Kono nyo amati lojira Bien, unu a wana te chobo kome rwa Kita eno chobi dia, oba amere pe anu o Kalo yira don wajo koba Aman wundi antia kumu, kuntia paru dia kaisi ya nino Alo ya do lanyo, odogo tabiri cheke waberi tong mere siye Kobi Wundi angdogo cheke wa Ni rona ene no loni balle correni onu amaro Kom to na paula duongi eno kuaru Wa chuye kona nu idiande onu ane kode ye eno kuya puanyo Tia kumudo ke tanchi eba Ken lojo la nye gireo Beri cheki wuninga Wandi angdoko cheki wa Ni rona ene no loni balle correni onu amaro Kom to na paula duongi eno kuaru Wa chuye kona nu o papero nu ande kode ye eno kuya puanyo Ko be chele we ye Aman Ulu beri mon ya kone cho Ko be chele Chele Yo wa ulu beri mon Ula cho uo chunya
1: Piyom chun kere wer kuaru
2: Piyom chun kere wer kuaru
1: Bimara me pachu
2: Bimara me pachu
3: Iwan lang yu bidu tela Ah, iloko kamu pene
1: Iti winyo o radio Piyom yej kere wer kuaru
2: Alishani winyo kwa
4: Bimara me pachu
1: Iti winyo o radio

yonget, jami yonget, ngeje konge musaka musaka. Government ni me NRM tiati mo ginango. Government ni me NRM tiami yonget, jami yonget, ngeje konge musaka musaka. Ndaba, anko musaka musaka eneni andrang yo ginagonyo. Ringata ko bile muno inwere antia lungu ni musaka musaka kari shwa ile ene musaka musaka gonyo ni ngopam kuma nai musaka musaka ni gonyo ni ba kuma nai musaka musaka ni gonyo ni wundu tukonu kumwe ujone musaka musaka ni gonyo ni maki kuri komu Musaka musaka ni gonyo ni ba Koma me musaka musaka ni gonyo ni Buni mitu nge Don musaka musaka ni gonyo ni Maki kuri komu dong

0: Don't let lare. Jingle lare, mai ko ba ni wo re gi yin ka ni cha, ye dang. Dong lare. Jingle lare, ka wi ni mai cha gi, yo de wo ri che. Ni wo rang da mai cha gi yo ra. Ping wa. Bi ra ga wo cha de re ye gi king, wo yo da. Ko ti.
1: Amani ni ni yirile wi rikota mako kan ngata mago inyelo ni Mr. Marin Chubongo Wera Atoson Mari kota mako kano bedu wer kin poy didiga titi uni kadini beda pur nyoyina ticharo kapa pitotu nywali te puny ni wen mirini dagi yonge chen binu bedu koro do yini win rikotere on kito
2: karatina wobi
1: e yoro wobi gina riye ilode nuwa ka karatina nyago e yoro nyago gina be ma iwi lobi nuwa ayu ina ya baba ba
2: abu wiya koma wodo worana bota chwen ma
1: aya bata to we atu wiya koma wodo worana bota chwen italo darya ma go baba
2: aworo daga talo tuona pyuni ya terpe
1: munu darya ma gira ara worro daga talo tuona pyuni ya terpe
2: ayana na kong bara mama
1: Mama bara ri nenu ngeluke
2: chilimu ju duj tianando
1: mama tianare ka chila keri war chilimu ju weng uya joni mama yer wiya wan welu chilimu ver duj baba piara ri ka chokwa gode chilimu ju ajoni baba to mama we ya do to mama chilimu na baba koriga winyo ponyo ibero ponya buna na kwere chilimu na ga bla ibero bole bia Akama pigo problema doa toi silim naga chobiro bole chiling
2: Iguma ber baba
1: mama
2: Awori daga tal
1: tenu muchisa ti dispensary
2: Chisa ta kenene ta ber
1: pedo ta wata ngiyo Echo ya waraga yuriyo ti rik rik rik rik lemono
2: Run to the doctor run quickly please
1: Lata tengwa ina kabo doktor karno achebo ani ne itana Amut go gadon kai ngi in lucky go mi si ko aber ma ga full do chumalo ora pore koma
2: Doktor penya ni go bi binu
1: kana ko batie ke penya ni to ne chagara ni ma go bi kana ko bi winyo ba doktor to ne obina tura ne chaga ju yi barakane long ma ko pira doge tiena pin Bugu na ngura kane ne
2: etu perre mi koma I kwanyu miu ke uriwa na duwe koma petu are doktor
1: Doktor chava pima Ni a wubi winyo Ana koba winyo Nino nwa remo ni tek Konwa remo ni gara Ino no mieri ta idwera dege keni winyo Ana koba winyo Amaya mani in Ita Kedi dwere Abichel Ajoni baba toma we
2: Ayadu atoto tajoni chili mnaga
1: Dankori ya winyo kwenyo Iberi kwenye wuna anakweri joni chili mnagaba Jina ya agam chili Awara daga talo tuwana Pijini ya terepe Miarimu bueno baba Kiutia makaparwe hana cham chili mnaga
2: Yini yu ima chikwana kwari wibari chani ngata maka yindo mudi
1: Tene na Abobwe wakari koroto Kono bale tunua makabula mudiyo Atigwe ni ngolo njima Chani chonga doa riema muda meidi yeri Ramu duli jibi miuno Changata maka yindo mwede Medi yeri ma Jwana yami ya mala kwang Kwaka waidoga Silimu naga Silimu raj Mibo wite waruko Nakabote chwechwal Silimu kararaj
3: Iti winyo Or radio Or radio

Paladina. Kiko mabeka ma organ paladira boy mister. Hey. Ame ana kacho wila wila ot ngato mo wila wila ot kono. Chia berikitam en kom madam segi kom aigwak eno. Hey. Kiko mabe, ana wini ka nyeri pa ngata pa ni mami an yer le peri. Ana wachi apoi. Good. Hey. Ikarma dan ana kirpinga pe mer nyanga mer. Ana tu gi chelu pe ne wa ei a boy we. En mama ni kon pe kat wa ka mata do. Wata chwin du cho ki ma. Cho oro wa ko mo babu do ke nan weti ka yatu me gi dan ke chwin ku ya wa ha. A boy kar o la ga da do. Kit bab do ga boy nda ko kar cha cho do. Eto ana win cho ka mer ki pak ma gwa ko ngar cha ni nya dundu. Nyak ki liri. Yene di chi ana na ki kome ana wa chi mana ye boy. Ana wachi luboy te. Ana berkitam ne ene gwak mamane. Piana chachi gen mamane poka poka ne pe. Kar la luak mamane ene dok chia ona ne aboy. Luboy te. Kako manchi put gen omope. Cho wachi muse waka wachi leba chole te ika pe inge yo. Yen pe inge ni diang muti. Ene ye karuke. Ana wachi mana ye.

0: wetur an amete ki penjo kwa madam se mister ci cho wacho ni ka kuore manok ikar ma cho do dugo cho kong do ling ata ya ko dwaka lokwe cha amone miyana wachi warbe an amia chetwa kama ene ti yene kara miyana no teo beru us girl pa one at anone chiki miyana ruma chiel ki nge kenyo mister la kuali tu loro nanga mudun he ana wati luboite anna ber kitam ne katwar mer ko wor wan kiri wako chi win lok ma mane ma in komiti e to wati muzeti makki jaka lok an pedone done wiya ma twal ki kuma be anti ki dakona ka ngar en kam gi dum peba pe yel wiya en to kay bi cierba man nge ot ken ke no ot mo mala tena nya mo ber nyime
1: eti winyo o radio.

Emi sa kengo karirio da da ye. Umeona an pepe ya. Umeona an pepe ya. Yora racho to la mana te nyomu komora. Lao ngon mula mune meo duoy kum shim. Lao ka ye lo ni ngata do kamo. Awang fie do baba kabara riba chwe di shim. Tunyo al gupe.

0: Kororeye, emonye twenye, tetu okupasyo, egina meto erkunu karla unge.
1: Old Radio.
2: Ya boye ke, mwabere uno rikelo, amemi ija winishani. Ok, shobe ready, ya boye ke, puto kuduobo, abino mi ija winyu news. Kamando wengo abera una rikelo amemi ija winishani. Amae ni chawa ameti, mi ubiru urang meti, aya shono mtie. Ukabuwe miyo akong chawa, wegele iku wani joni, ale upashu upashu. Komlogo miyori yore. Amae ni imwa okaru, ya kina duwe mabijan, mono nuone nduwe abongwe. Abina wori okyo numoro. Karma tunu adewu rwate stories itori kom di aralonyo ame achi ukoli no maro kina na marberi jenera mo binu pingolubai badon

0: dagalaga yego kora chok jamini wari ikwan na kapisu riemu chamela radong neri kara yao pi kuno kayana piyo yae kuna donga kuma kuma kara mana doktu kwenye domira doktu mwa tota danko tia tegire ramadan tendako jobo iwe iduru moro kolo kachani ngweje une yenyo Dura me okolo achane wana waye ye jalo piwe no ba Pala boy we te dura me okolo achane tununi ye Dura me okolo achane wana waye ye jalo piwe no ba Unu okong me ngoba gunu megena koba Ngara te pichem ko wot peyo piyo piyo muodo nyagi kaine no Dogo maru chikola ko babari o ye ti o lili ki ki ti o ikide yot. Mio piyo no berebe. Chai warru uno, pe luon tata ye. Luom tata ye bi nen kom wode ba. Wanu mweji ye o luon tata ye to tero penyo piyo o piyo simo ye ye o nuo lili ki. Iwane kwa be di ma lu nuo tako. Kubu piyo kanba nyuru di niye nubo piyo kanya teko wore te rude nyomu nuru di niye nunga okiri nubo mea wore tanye puya te niye nubo piyo kwe te peda ya atwal kote mugu peda ngu atwali o piyo poro mulo peda mulo atwale yego liliki Come a giochiori, ah, io già c'è il ginebe, pate rudi. Vabbè, che la te picciò, a wecco ciò, ciò a ola girra, e vino ti adotto a rado pura gineba. Aia, un minere di e. Luong me che il bomo vuole tanke del, ma che rapeo tu ne te rudi. Chenke le boma tango mini, rulare boma tango mini ba rudi na ne komini o mina chela ken. Ciao kelo, yo bini nyago bulo down mure ni we. Yo ya ikon no wure te chugo mar po chi kol. O pi o bere kun na doma bora bora dakale a yera no no kachwera mi utu. O pi o bere ti na na ni o kire. A teme. Dangana na anyo al poranu o ni rudi moro ngade na koman beru chiem. I'm not a man. Dangana na ganyual pura nuo ni rudi moro ngwani na kuman beru chem. Ah, mando ote mano yo. Kwa jake luong bomo tanke de bo. Chenke le bomo malangu mini, rulare bomo malaru mini baduru ni ande komini, omino chela ken. Ah, neno. Kere piga ye kena ye do ngatu eru di coba chen kel gara piga mata ko minni rola gara piga mata ko minni ba chen mene ne ko minni ara ne na bere ko no mono rudi na me ogo ida ne ko do ochu ye chen aya kare kare kare piga oya eno ara rieno na ka winyo chotu atene Dogo bere no no ka wi morgo o mi a joni a Yin kai mo do gi to bala bok che me na ne ko no da mi ri gi mo no ne no ka ya le ka de bi o mi o ya ba ne na mo ana ri no no ka ne no ka ya ya
1: E.T. Winyo or radio

0: Mar me pacho.
1: It iwinyo or radio.
2: Wani ko jahani. Anyo pehleng dahamona birukrama loya.